0: ma bitsi bi mine ka na ikela gara eh a wo besa ma tongo ya nyame ba nyaka be ma to ena be ma bitsi yo sako
1: na so
0: eh mine tina mine
1: ana be na ta ka mine men so
0: Minda kambira.
1: Ana banga bira.
0: Ina kanyere ka tere kongkuri gari.
1: Eh, sota.
0: Sige sa akila kapa.
1: Awa.